Thani mahokokhiwa. Ngokuthi inkokhiwa. Inkokhiliwa lapha. Uma karutu burutu burutu mo. Eh, kwalo bwana.

Tusha shirikeje kusakasa kwao nga mesakasa jashi jenu nga wayambo nei. Tukuwiri ya pashima kuwa hutimpika nishirie. Nga wayambo nei akwiri.

0: Cabo Moçambique, Niassa.
1: Onze horas ni 10 minutos, twalijibele baningani nchibutikiri. Shano kubande o kumalizi ya mazengu getu tuwejibeleba nitu ujimbo malonda paka katemaka kulikanga na bondia. Ngajara nkute imanga ikudula.

anali ndicholinga pondilenga Rodi Vhalamanja Paul Subiri anaimba nyimbo imene yakuti anali ndicholinga pondilenga ena nkumaganiza umati seweleza umaganiza kati chauta anangotilenga upanda cholinga sizabwino iye ayi

0: ma kuno ku Mosambiki iwo alibe de kwai cho tiku changes na kupempa mabanja osiana kuti ajipeleke ko pa kalembera mmene yu waboma obleka zipaso chikondo ufunikira kwambiri.
1: Também notamos que as famílias não têm nenhuma documentação, nem cartão de eleitor, nem cédula, nem BI, não têm. Então queremos pedir para que as famílias possam aderir ao registro de nascimento, para que possam ter pelo menos uma documentação. É muito importante.
0: O Ankulu Wantambi yotandiza antu osoa, na mine wanditu kuchokela kukulikulu la Marupa Muzeish Razão, kukambilira zinchito zumezo nditu ndiofunikira kwambiri kuna kuti anakubala ndi makolo awana akaliko kutengela mbali mkampeni yakalembera kuti akale ojuika ngati mzika za jiko limene lino la Mosambiki. Chinthu chimenecho chimathandiza kupeleka ndithu thandizo kwa osowa olumala ndi ena amene amafunika kupeza thandizo kuchokera ku boma. Mukupitiliza kufa nkhani za mchinyanja kuchoka kuna Radio Mosambiki Niasa. Tiyamba ndithu ndi nkhani zina za chidule. Ndikuti mchigao chimene chino cha Niasa akuluakulu a ofisi yosamala za umoyo amenewa ali masumpenya mkati ndithu mwakukonjekera ngati patabuka utenda wa Ebola umweo uli nkupeleka mavuto ndithu yokhuza wanthu ochuluka ndi kuphancho izi ku maiko a Congo Democratic ndi ku Uganda. Nchomecho kuno koni asa akhazikicha ku magulu a azamoyo amene akugwira ntchito maboma amene ajachita mpika ndi maiko akunja ngati Malawi ndi Tanzania, komweko akuafanitchana anthu ndi kuajuwitcha nkhani za vizindikiro za utendo umene wa Ebola. Wankulu wa ofisi yosamalako ntchito za umoyo mchigo chimene chino cha Niasa, Narciso Rondinho, wakamba kuti pomwepo akukhazikicha zintchito zimenezo ndithu ndizopitako ku boma la Mandimba palikulu ukapeleka mayaluzo kwa aofisi azaumoyo amene wamasing'anga mkati ndithu mwanjira za kufufuza ndi kutulukira za utendo umene wa Ebola. Narciso Rondinho akamba kuti pa nthawi imeneyi no ali ncho okonjeka kukhala ndithu mchomwecho kupeleka malangizo kumadera osiyana amachita mpika ndi kuno ku Niasa chamaka kumeneku kumandimba pakati pa jiko limene lino la Mosambiki ndi Malawi, komweko akhazikiche malangizo aza matenda amenewa a Ebola ndi vizindikiro vake. Kumbali ina nkuluyu wakamba kuti pa nthawi imene ino a ofisi kapena kuti unduna wa zaumoyo uli ndithu okonjeka kunkhani ya mankhwala amene angathandize kuna kuti anthu akhaleko ndithu kuthandizidwa ngati patabuka utenda umenewu wa Ebola. Marupa. Mboma la Marupa mchigo chimene chino chine yasa, anthu anayi ali manja mwa polisi iwo pakukhuzidwa milandu amene aja aulenje kapena tinakuti kusaka nyama za nkhalango munjira yozemba boma. Ndipo anthu amenewa omangidwawa agwiridwa mumathero mwa sabata yopitayi komweko awokomaniza ndi misampha yokonena nako 100 kuja makumi atatu mphambu itatu 133, komweko ndithu ndi mikwandala kapena kuti zikwanji zokwanira nako zinayi ndi kuchoka pamenepa awagwirancho ndi nyama yochuluka imene ndithu ananyamula ndi kenako ndithu amayembekezwa kakulitcha ku misika yozemba. Mthenga wa polisi muno mchigawo cha Niasa, Nelson D. Souza, wakamba kuti mpaka yapa achakula kale mulandu ndi kupeleka ndithu kuma ofisi ena aboma kumeneko akuyembekeza kuti anthu amenewa akaweluzidwe ndi akayankhe milandu yawoya. Mchomecho mkuluyu akupempha ndi kuchenjeza anthu achigawo chimene chino cha Niasa kuna kuti asatengera ndithu makhalidwe amenewa owononga chuma cha mkhalango ndi kenaka zinyama za mkhalango kuchokerancho ndithu pamenepa chuma cha pantchi pa nthaka. Ndipo apolisi apitiliza kukhala masomphenya kugwebana ndi mchitidwe wa upandu ngati umenewu. Kuchokancho pomwepo mkuluyu wakamba kuti kupitilako mkati ndithu mwa nkani zimini zi za kusamala kwa nkalango.

kweni sheva gurine ndima gwira njiro ndima gwira magobo cholinga kudiyesera vana amene adasiya anjonda ena adatawa kulitawa banja.